Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Hey, ho monate ha. Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a ipetsa. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

ke mo mosadi mogolo a ile nga molahla fase a titimela piana a wa fase ka se fahlego gore a se ka bona le sia haleswa ke mo go neng go tswa lentswele legolo la goa la re hagara hagara tadima kanka ye ya ba mosadi wa tadima a bona sedi ba se maphodi se monate go a ineng a ile a titima ga ba bina sefela se reng ka tlatlhathela feleleng ke senga modimo ke senga tshepo ke tsietse ke dintho tse kao fela.

ha fitla nako ya gore motho mang le mang a ikemisetse go fitla pele modimo go mokhumamela ka metlha le matsatsi Jehova a ke batlisitse bana ba gago ra basedi a pulo modimo ya lokileng ke tla ke tshwere bana ba gago

singilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

ha fitla nako ya gore motho mang le mang a ikemisetse go fitla pela modimo go mokhumamela ka metlha le matsatsi Jehova a ke batlisitse bana ba gago ra basedi a polo modimo ya lokileng ke tla ke tshwere bana ba

ngithi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka. Bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo. Nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni elethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi likuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

ngilale ngikhathazekile ngayizolo kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nginokuhleka bengilokhu ngiyibuza ukuthi yini eyenza ukuthi la bantu bethi baqedile ngami kodwa ngivuka ekuseni nginenjabulo nesebeyitshela ukuthi angeke ize ngivuke yibona abangibona kuqala wayintroduce ujesu ofika ekuseni eletha injabulo bayekele abantu liyekele usizi likuhle ebusuku ziyekele iy'nhlungu ikuhle ebusuku kodwa ekuseni uzoyithola injabulo ujesu wethu uyinjabulo

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha Modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha Modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a iphetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.